0: yawa menon jama'a da jita zamu kaka da jami ta zawo bi to tsamman gibe kan labe ma zamu da manatan ne ba kan jama'a bene to tsam jama'a minute jama'a ne tadar bono ya ba da kan jama'a dan betle surmanta mi to zai zadan zamu kaka da jama'a kal dan ai yato zan ma tana na maka bugun anan zanin jama'a ta tribuno ma fi september ba fa na ban gwalba ka jultawo sefun hai kalan hai zafa ma gwaldan a re sai na ya buri ga gato na ba zanin na yau kuma kan gwayalan finya chuba na goni yato sanama na maka bugun shima na maka bugun zanima na maka bugun na fima na maka bugun dan na shima na maka bugun da ma ban ka bete ne ka bugun akwai da madani tobe gabriel tobe gabriel ka bana zaba pane da guwa yusuf abdurrahman na da madina abel mairane za ta guwaye ta dolayyab kazi da madina tobe gabriel presidenten fatime malato agola ba presidenten ta da maka fabu abi di majabdin fafin daga lalin sulman minanji daga ba bayi sulmana pimanobe daga fabu ya makai bilangan so to zaman man zama sanaba cabin technique
1: Nayu Mamu da masu tsab diki na kamaru zaman da tai man zamana mun shi zamfun dinde sanao

Dhani to chom jaman minu to jaman edhe til dora, beda kyun jaman dan, to gibi nila beri sinman do ka fa fa la vin shaw to zama manaza, masana ba, ka nila pi wota. Bay mar sinman mga te, ina u sena terla to suzaro gya bingreza fa yang bera, ka don ye ma pan shi o jenar gwan jama gwa te tri ya tingi, shi o jenar gwan jama gwa te tel da pe, dan shi o jenar gwan jama gwa te tri ya gino, ko golo zara wo ta fara ne won la ga tin ya pata guwa ya ta wo ko gurtu suna to mata tin ya bura yo ta pe dan bura da ma dina arun kabadi tin ka bufa bufa kana ta na to do mu ya ka tin ka bufa ta za dan ka ga sin be prime minister no ta kina zama kyan minister ma kyada ta da bita lan ran ta zan cham cham ka so ga la bu ma zara wo manu ka bin da fa bu pata guwa se shon bura Guru dama ina Dr. Harun Kabadi faneo tenkapila ya kafa tenkapil na fa bona ko gama mo ga donta ga zani na tabo ya mana ya buma donjibe yo sai ka bola ki to buwa donta ga ya sa chano ko doyi buai ya to guan lazama larki de ki ya to guwa warzama ya dor ga ki ne so la par kilan ayaya bun buno so bela ki ga dane Boron, Doso Yi, Wife, Buma, Mamoso, Dernayon, and a car, but the Chan and Navy, soon a tequila and jibby, Capuma, almost so get don't a gumana, Wayo, Afika, Zadan, Zamabanta, take a sing, a bazan manamaka, Bagmoye, Cordo, Afashi, a Patagua, Buma, Adamofa, Alagatun, a Session Bernu, a Bois, a Techam, a Pupani, Gulu, Buma, Adamogatin, a Pilta Dayaro, like a imp was soon cool. Wala, bo cham cham maza mo ga la mo faak bu mahi mo ye na ye na fali bu le cham cham maga ye ta sirmana su raga kaka su yin bu nuk bu sun ku maza mo ga don yaw nubo je shi wa jinar gwa na jama gwa ta tering yo ka laga yin bu proje cham cham ma mo ga kaka su yang ki nuk bu sena mo ga je fali ya ta ma wo lang toya ala ta ga yin nan nuk bu kal de pu ma ka bo ka fa bo guva lama Uyema yewa Afrika za madona hii madon guvalama madona hii madon zana hii Umao langaraka banka kane guvalama kajulta Kugolo langaraka fiza minisere chacham Na umaa pariki pana matadon yewe masuga Umaa minisere za mofa waya Mayaka puna kabiraka fiza aye kamasura gala Umaa ako madon ya bagila Umao langaraka suho fifi Eza guvalama wala za minisere na wala nota su arun kabadi chubge fa pinci na fa neon afa buma zamo ka bobo sanama na mukaye ara taban so guvalama na fali bo kyama sada na madan bun sada bamka ko bamakaye won afika guvalama ba ta tarje ga sai kamote won buwa zazin ba pinfa nan ma min fadi ki zama tanga yedan ka duka nan ma min na pobeta ko maraye zara ta fa guvalama kama ya tin o ye ba za sun ye ba ngam to ma kya daka za ba mata ni ba mata ka sin ni ya bo ta ya ko don ba sir cha ta ya ko afrika government ma ye ne ya la mur buai ko gol do ta fa ne o afa afrika ye sa cha dan zamo ba ta ta ye se mur ku ma kya so do so chu to a de ya ban to ma ba mata ya sa da yo ta ba na fa ka ya ma din a be she Tony Guvalama Lanta Luli Sosake, your minister Mamo, the Bunukusun Kutu Sermana, the Madina Tai, Amin Gilila, Nazana Lampuda, Calabata, Casso Gain and Bubu, Kayal Bufalia, Sudo Dodone, Afika Soga, Tayalaka Soga, and Wadanawalai, Ka Buana Fali Finadan, Kazamoga Kemana, Ka Tomagoto Dena, Boy for Mamo, Mother Oma Bellanu, but Tarbera, while Mabellanu. Sarsu yamba yaka blow yaka duka ma fuwa langibi kaza mla konka uma do mfa wai yobu bamati yao adon boka zama mo liafani de puto ya ama fa balang alera gabata mrepen kabo towa yo mrebama tebe mpen atini yo mso ya balang au de ahu erano komo gaiya ya chesho afika zama mso kio yala daka naza afana ni cham cham ma de puto kinu fa balda. Yo minister ma de bo jam su ta sirmana tere ki bo na zama kyaye tere ki ta supo sal ma conference ma evegra
kala fa bu ne bu champalu disma ko gurezoro on fara bu atesu ka in bo program kaso ni shamu aso de don dene zo fa afa ba zan ma pilbe fi ka pram ka zama tin ka bu don pampi ai ka kan ni fama di nun wa gar musulmana done da mamo de bu ne bu ni palu disma da ma di mama sale isaka ziar fa bu ai so da mabo min servo lan ge ban bu lan fa ta da ma di mama hamid amalan farabwa zaki danka fani kanani paladisu ya manbe afika zamo yana shinga julko kaso ga do huwara lili ka jamoiya yo tsu fak dagbil madin mursal faza pasantrema dina polyvalent al naja ya yoko gurto apo dagbil ma mursal gurzaro karang ta inda shama din epatit kona tabo sham ta chum ta chum blu suma kal pali ba de be a cin epatit to ko gurzo fo epatit benese saka ba ta inda ay amumalla su ya bi ya fi kama ga in su ba toro ka jamaiya ba su ba bu ma kana ta na bu ma zamanun ka jul ronu ta na wala bai ma mi minu ka dawo man akoyon kapel kami so mi kuro ni zama na zama sa mi ne pibu juli bunu no bu holo mi te yakabi si so we la piaye yo za zayon wala za zum da madina ya fiya gon bame afarani mi kanani karafa bu huli afa bu huli ya bura da madina jon fina ya fiya da wodo wulin da nan daura ma fi ma na man shi wajen gon jama gwa tattali ya fallo bital mali ma fa kan jamana sham don do sham don ji ne to so jan wuli ko boyen won re arafa ga za zum bo mama ka fa ka yan madin gelo kana no fami yan da za zum za da madin gon bame mama ka arafa ka gelo tididan ara ta fa boyen da ma za yan da madina patahale bidu ara dan fa ka gelo ara ta fa yan za zum bo zade kaka ta kina majeste goma gelo te kina goma faka g talta ala tafa boyen chef de ras mama ka fakan jamana te kina za ki mama orge faka gelo tididan ramen jamana za bai bura te kina za jibo dan ko daga ci hul cham same di te ba fatini ne ma fi ma na man shi wudan ruwan jama go ta triya po l'hopital po to ci huli po to ci hul ma tokra yo to babal hul ayan pa huli e fak tokura arab ana kamul chamlil hotel madina miramar masin debi ya ban fanaye ta diya moyi wo gali gali me ga ban piyan bunoro yo za zum ya fiya gon bame faranmi kanani ka fa bu huli ya gora da madina jan fine ya fiya do de wulin zanan daura ma fi ma na man shi wajen gwanja mu gwata tariya fa lopitar ma lima fa kan jamana sham don don je to so jan wuli ko boyen re aka fa ga za zumbe ma li ma maka za zumbe ma li ma za zumbe ma li gon bame fa ka yama din gelo na za yang da ma din pataha le bidu agolan fa gelo ta za zumbe za de kaka majeste gon gelo na gon gatale ala ta fa yin chef de ras mamunda mamu ka fa kan jamana zama ma urge fa ka gelo tidi ayu mai jamana zabai bura ta kin da jibo dan to babdaru hul laga ci hul tannanin cham samidi ba to ci hul ma tukra to babdaru hul ayan pa huli fa ka dagil ma dina tukra arab aka mur chamlil hotel ma dina miramar masan yi dibi a bamfanaye ta diya mai yiwo gali-gali. Cabin technique.

Yo, te hagan que ya no recalcarle meter en abarca menos son dios mo abarca menos son dios daya son dios amigo un que quieren que llama un de bonito muy amena yo que al lama haru por amte la quiere a cualquier entiende a un de provence que va da yo yo que el niño llama ya dios amigo un que da idran mungi yo colon que da ya llama ingo como un que da ya ministro de yo llama gaya char gaya le amo da hidinga na que ama iben a cualquier yo da yo el niño llama ya char yo da ya yo ingo da idran el niño caran yarma da yo lunga na char tu mano da yo namuru ministro ingo char le resingo ingo como a jeka ko la imen gurun go kama cha la imen lungi chana minister de finance tayr hamid ngile yo ngida ina manal ga wonde sey min dera ko la wonda beshi mi ngi kede kadang ya kegan gadran yar legete yo ngayo a gerum naram halama amay ben nga ko daga dala yo na rend ga mi yo ko ko tara garan yo ngana manal nan woni ngi dan nal yo chono da ye yande mi go nga halay ko la daw ga ko do shab ga ko tara garan je we day bondo dinga ko la nga ngadan yo day dinga de ko liya yan hal nge day drango hede sego hal nge day yalla man garan go itana angal li jaw ge day drana diki yo mu tay ne to garan de jawro da yan i cara day am iman ngam nango sondu kumine nge day dala gira ko ler ndiga mi go yoy ko lu ko tala garan yoy nge day dinga dan go na la re dani jama ngani ya caga wonde kawli nga dana ga fodo nge day namru go fodo nge day dala ga ko ler ndiga wonde province ga dan nge waday yoy yoy go habar ge te ngire dan yo mo ko ima no hondu day ya mi go churu a wonde faro de mu hobar mi go ki te ga dang ya je che lelio lunga kullo dum ngadan nge ichanaga lunga kullo president ng senai lungi chana doctor harun kabari yo wonda fada dum haral ngadan nge daye yanan huwariyo drande daya lunga daya kullo dum nge hokama nge daydan mo dum minister lungi chana premier minister ambassador halama halina nge nan na jaya gaidan mo ngulu gumna dawla gere daye chomo ngadan yo che lunga kullo president ng senai lungi chana doctor harun kabari yo ga daye na ka dinki che de kada agrum nan halama chomo ngadan kin kiram nga danna cagi o cana halla dadi o dran ma halla dadi o dinga dran yan ma halla dayi ogum nga dayi namru gu hedjayi dingi cana loa di finance hal nga dayi gunu wa kumani jungu nan gikida undi minister nga kide kada unda haka duki ya hagi tulor yoy hal nga yan gikida ya che nga halla dayi dran ma ya jayga dayi yan robo duka lugo ikaman nan goyo ingi dayi dingi danna jaga na ko yiga dan gona kamannan ha garma naram hallama dingar nge cede kada nga hadran yan yo ake dayi nga nga hadran yan yo bulindo dayi dran ma dayi yan na kidange kede kada agra fodo nga day namru hal nga dran yan gi kidange nga ten na chak ma chona day ya dran ya law mi nga ran nga day yol andra do ngresha bi kolala ko tala garan ya day isi gi garan man nga day ta habar kal kal nga yoy gro day ta yan gi kidange garan yoy nga day ding dan na chak gre docteur harun kabadi yo ko re ne ko yiga na chak re a chono mi go wa day mi ngi kede kada nga ko le senatere yo mi ngi kede kada ya nga yi may gre day yan ko lo dan ge tegre yan ci der e ngar nga herer wani kul ma gre day ci ga day yo gum garan ga day dran hal ga day dran yan ngi ki day yo ngi day dan wona ci ga re wonde kawli nga na gre ci wona garan kin ci re man yo go wa barra ge tegre dan yo lunga kul minister nga day lewni ka jor harun lafia dawla wonde fu yo day dan mo ge yo churu dran yo mi go nga day namur ga la mari man yan gro day yan yi law ka jo nga dan mo chan no ka jo ka ngi nga dan ma ha ga ben so yi mana yan ni ci lu yi mana ci ren ni ci lu yo drama mi ci ha ga bro man ma balasi nga day dran go ya je ga wonde day chomo nga ran dum yo ya li ja ya wonde day ya fa daw dum dum ga ya chalu bori ga day ya kam naru halama dingi kere kada dingi dran ya ka yo chono day ma ye jogu de day ndra so yo le de yo li jogu day cham nga day nala balasi ya ko ga ye jogu de yo li ya para na wonde fa daw de day ya yande yani yande hal nga day balasi ya ko gura ci yirmi go ro day awdan kangi ya yo nga day dingi dran go ya chaga wonde ka wali nga lunga ko coordinateur nga ran nga day dum nga day namur halama day dingi kere kangi re day ngi chana Muhammad Sali Isa Diar yo day dan gudo na caga chon hala dingi kete ka danga hadra ni yen yen dingi de yen nga hal nga ka jo ka ngi yen gi yol yi la ron ga day ya chu gure day ngungi kete ka danga yel fa do gure yi pa ba yo ngi day din dan na caga ground ka wali ga dan lunga ko le secretary general nga lawni ka jo ar arun lafia wonde day ya dawlo wonde yo day dan ko na caga wonde ka won yan lungi chana Muhammad Hamid Ahmed yo day din dan na caga chon hala da dio wakti nga hala mo ko la yo day dan ma kangi ma kul jogo ga day ding mani man ga no yanga day nanga ngi de kadanga halla day dran ya jega ya ci ruh bor yomu day nalo mu no yenga day dinga dan gona caga wonde kawli ngana gre halla dar yo day mako yima mu qurano handu aga wonde sayi choro yor quadre a wonde day ya faro dum ngi cana centre polytechnique yo yenga day mi go yal a wonde mursal yo yal ci pelel ga day yala la gu mi go ngi day ya dran mu ngi i cal ka jwa ngi day ya ni ci mi go ngi jando ko tala ga dan ga tay ya talam na de mi nga a france ngi cian ga hepatite b yu day ya lama ka jwa ngi de ngi day namur gu day na ci mi go nga day ne jaran ko tala jow nga day dran go yu ko lawal ga dan agre hal nga day nga man no nga day ya
hanga mani mani ngono kajo anga dai daran go i changa dai si dai re dai ding kire kadanga akul lenga dai na chulunga dai nana ne lar donga ne janda ko talaga ni yenge dai ding daran go ya la ya jai ga ya kamna na agar mna ro halama onde santran garan polytechnic yo tabar ngono tole mendini menga jima yo sondo na naval tak tagam ko ngono kabin technique.

wote dai mo kema no robin metenano al giranga mo go humor kalkal metenano kasen mo no humor kalkal dai ya bar nga mo so dina na waltak tagam chapon no kulinga mo no dai mo no lungi denga o pia bara talam garan e nga dai ma chagno ga ho gi yoro dai dilag mo ma chalo er ende ende gre dai chori ar kama man na ro dilaga na to ru ngene yi ga dine mo na ja lir jogo yo do dai ya dingala re jow ho gi yoro dai mo kolor dai dine mo o pul sai ki yoro dai ndu do ko lo wi ga dangre dai chori ar mata na ga dai tan gudo dingi yoro ho no radi Grey habar nga munangu sendio dayam yongi kede karangi aja gamaten habar nga munangu sendio humio dayam machala wal lunga nata ganarungu sendio machala lungi changa chilem guys lunga nakana ko chiringa wa ya Ibrahim Mamata mbumi nga nakana ko migo ko klawnd kabin na technique kede nga dayma jano ko manno kider gite machala wal lingi changa Yusuf Abdurrahman Muhammad yu lungi dengi changa Abiyalla Mbayrene daya dran ga kinyu aja ko lga dum garan lungi changa Chogbe Gabriel nga day dran aja ko ndo kabin technique awarai awon dirigi dan tan ngandani mo chalo la dagram ge yi chadga facci me ka jamala to digo dagram ge dem ngel ngel demgu ke cer ngel demgu e nge dai dego do kul ci gadalay gere hala dadi yo mo chapal la kulay ngam no dagir mo mo charmo yino mo lunga ka habar ngara na talam musay lungi chan wangna musimon assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh

fak di dulem ani ye ani yinu wawabariya bayigina nibidiganiya bamusimen ngambira baramusuwa ni ngambira.

Radio Diffusion Nationale Tchadienne bangi konong bangi songan ge dote i kutu jo gidi ndoho mamte de mberi asige ya kade simber urkol neke dende i elen ake mbatel Salomo ike asde ngar tolum ike tau nang mart mbai tubam doyo Jacob nje tolum je done ike melom kolet ike metre munda kod B7 Mikael ke ike nje getum bar je Basil ike nje kornom bar je Frederic ike singamong oze ake ike geti grace ba malang de gndon ndon ndon na te na un kom kongay ka den nan bier klayo ade bier klayo to nan ji sing ni je ko de ge nga kon de ge ngan kem de ge malang ake si ma de ta de ge ka kon de ge ji ya ge ben de ge ko de ka de ike dembete Suzanne dembete Suzanne ni taba ni guto kundo ndo hoye na September ko gitin ji kame to wadi kembe ku mundu to nga to jo ego moi kurante ber klayon to nan ji singe de ge malani ji kembe ku mundu do basar bero mana konjala gore ge malani na nan si ber klayon to awar nini tabai kembe ku mundu te adik ndo ke bini ni ba ndo sama ji ndo ku dik di joy na September ko ge jinji kame to ade awun ke nini kem ngon be ni ndan di dot nai be romana awi ka dai len ge ku to ning te i kem ngon be nga kon to tu mandang no ba ade no ba ko tel ta ka de ke njel ge ku to no ba lu ku ma ji kem conveyant berana kra girko je muga ngarbar ni tabanan nan krangai sondo yani majig malang de ge ndul gran sede wajin kentaga do yu tia ne ke manita jim na dongar te onorin ade ni kenge guto manita jim na dongar te onorin ni o nike bemajingar jima na donggar te ba ninge ku jokon to ni nike manita jima na donggar te o nerin guto kundo kutigidi doho e na jie ko kuman ko ke to kembal ke dobjo ku jokal ke mehe do te o nike nge bemajingar jima na donggar te ni ba guto e kundo jo e na ut kembar ku dobjo ku jo kal ngme he kon jinji keme to ta di kembe ke njamana tla wo ilende ningte nike manita jimna dongar to nori ni ba le ni ningti ke ndo ku dik di ndo ho e na ji ndo ku jo gi di me he ta mai rosi dom to e na ji ba kembe ku kumra ba nike be majingar jimna dongar te ta ba le ni ningti ke ndo mi e na utu kembe ke njamen atla ade nandan krangai krandon dan si singe ke ngora ke singe no waji kem da ye sig malang ke rodetu indoi se do waji na je no bai le ji sig rodetu ke nara na jik ma ji soli ne kem do bai to ya ge krang ge rote ade krando au krongge ke gir ku jala tu eglise mesen ke kembe ke jamnat la ke eglise apostolique dono manga o kumra eglise de dieu ke kumra ge ingar tamita jidi ingar chef de canto enterimera di kin dani kna te bai ne ke poaje asulu jidi ingar o ik ingar chef de canto dono manga o bai o rotu malang dangan laibe
오 바이톤 신기르 코지그 여드그 말라가케 신기난 게르 신지캠베 그 도노만가테 신기르카그 그 도노만가그 니라이베 인자메나틀라 쿠무라 도바 문두 사루로크랑게테 당은네 캠베라 크라나 라나 크란토트 말라가레니나 나시크라 신기르 기르카그 그 페니그니 라이베 인자메나틀라케 도노만가 쿠무라 로크랑게테 난지 신기니 몸데그 Sì, associazioni d'andidotna ini fra, akei, ker ngarbarum, o AFG, sì, ma dbede ke karche gulai ke, kumra ga kei kos ke ke girngra lo kumandol te, ya krang bai to ba ngirndan si krang e direction ya entreprise security, ya ne ke bima jingar, jimna dongar te, Rande krawo singe kurba yogu singini rirai dobadu. Ni kabo gige nansi krangai singir kagaku dono manga peni kumrao singini raibe do krang tu malangsi nansi krangai o nan krangai si madatari kaki singinan girin sigu ni rewaji kem daya sigu ku urode tu krang tu au krani ku anaramaji dungus kim tu tu obai ton singi ku apermegu Erdik kem Santro Hospitalier Universitaire Référence Nationale kem bekin jamanat lao yingar ke dobo tu nubarangar kladum be nani kran kain wa urot kra ke nadan kangal na nan si singi ni riji de kumbang no tu malang ni nandan si kra ke dan kangali o nubata sekadu Iga kramajigin na irasi de malang ni Ira sedu malang ke majik malang doai gigi nain doai sedu enggak ya dan desi kari kindo imab tu biar nuba. Ni bai lamentasyon ni imab tu ke kem bibul tu ada nini ni meta. Ni bai klan indo kogi bai dubai doku meta tu. Imab tu biar nuba ke kem bibul tu ke konjo to bai ebre nini mehe klan indo kutu bai dubai doku tu gidi kogi tu. Naim gan bangga asa so kademanan bisit naji ke dobe te Atele ka oro ni ke kue jara te ada mamud gasara unpa ke do kadesia woi